0: Ndeysan ñi di bëggé ñëpp nak ndax ñam li ci ñëpp ñi ngi déglu yallin
1: waaw Ndeysan way
0: Ndeysan Alliance adé wax ak yolan ni waaw
1: digël ko

bone tek tek won la yoon te ci den ndo deg gëna neex natura di gëna jégué suñu alam gi lepp ci ciopité gu ci am rawatina ci suñu ndeuk wër gi duñu bayyi dara ci alam gi ak li ci tundu ak li ci meññé dal ci and ak suñuy gan di ay kangam ay borom xam xam ay njitu kurel ak ñeneen ño xamanteni am nañ barté yor kurel di yëngutu ci walu alam gi dal wax ci ciopité ku am ci walu climat bi pollution bi di yak gi ci am lepp lu transition écologique manam jafé jafé gi mëna yak alam gi ak li nga xamanteni buñuy bay diko jëfëndiko te mën ko indi gal encore énergie renouvelable di nak li ñuy jëfëndiko te mu mengo ak jamono di ay ciopi ci alam gi natura ben altiné ci ñaar ci radio sénégal ñenti waxtu bu tégalé fukki simili japp juromi waxtu natura émission la bu ngeen di and ak

شيخ سالي ابن صالح حياته نفع للورى، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اجعل جنة الفردوس مثواه، اللهم انصره مع نبينا وصديقنا وشهداء، امين يا رب العالمين. نكوي جالي سونو سيرن بايل سو تانغوي اليو سيلا موم مي ني دالال با كذلك نون لا نكوي جالي كي سونال وقتانو فجري موي الحاج مختار سك ايده الله ونصره وعمره مبوك جولي دي دال كي دي سيرن شيخ خمنا اي غودي بون كو دون ديفي تام دو تخ ني مونا واخ تي موم لو باري نده جيف جي باخام دا فا باري واخ تي موم لو يومبلا واي واخ تي موم لو جافيلا كون نك ندم ديف نان كي لو تول نونو ñu barké loko rek ndax ko am barké mom lo laal ci miram yalla barkel la kon nak ñu wax nak li nga xamantene moy xew xewu jamono ji imam babakar diop andal ak man ci téré bu tuddu fiqhu alwadi moy juz'u bu mujju bi bu jekk bi moy juz ubu jek bi ci passe bu mujju bi passe bi mo nek 500 wala 658 mune dañu bëgg alhaji bi bu jimbi bu ñi bisé nga ndokkel ko nak ndax ganu yalla dañ koy ndokkel yusahabu sopefna mulaqatil hujaji di gatandu alhaji qabla dukhulihim lu ñek dugg seen buyutahum sen kerya sopp nañ ko su fekkene duggu nañ ker ga nga dem nuyu len wassalamu alayhim nuyu len wa musafahatuhum sopp nañu nga safantek ñom alhaji wa duaw ak ñaan minhum ci ñom so gisee alhaji ne ko ñaanal ma yalla mu jéggal la ndax mom yalla jéggal ku mu ñaan ne yalla djegal ko mu djegal ko way wa musafahatum imam babakar alhaji bu jigen bi nga dem makka dem arafa yalla djegal la bakar yeb amato ben bakar nga ñibi ci senegal gis jambour bu gor jox la loxo nga djel ko nga takhalat sa bop ci bakar ne dama ko rus munuma ko delo loxo ah bu la ko dara jaral su fekkene nañu da nga safante alaji bu jigen bi safantel ak sa fami sa yayi sa papa sa mak fami bi safantel ak ñom ngeen doxo yalla maynala lolu safantel ak sa jekker yalla maynala lolu waye kep ko xamantene ajnabi la so safante ak mom am nga bakkar ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo jange tere bu tuddu suyuti jami'ul ahadith naha terena rasulullah sallallahu alaihi wasallam al musafahati al mar'ati ki safante ak jigen kon nak mam abdu rahmatullahi alayhi defna ci ay wax yi wax lam ca waxone doyna seuk waye nak islam waxul ne jigen du safante def ne day du safante ak jambour lolou la gor itam man nga safante ak gor waye sa yo xamantene dem nga safante ak jambour bu jigen am nga bakkar lolou motax yustahabuna assalamu alayhi wa musafahatu c'est que safante la ca nek ci njeriñ amul ñaari julit yuy dajé ñu nuyo assalamu alaykum wa alaykum salam ñu safante lu moy lañu
amone ci ay bakkar woduna comme garab go xamantene dafa wow xob yi wow ngalaw riddi ci mom ni xob yi di nawe non la bakkar ya de nawe kon musafaha dara nga ca waye nak ken du safante jigenu jambul lu haram la ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam de mo gëna sel mo gëna bax neena inni la usafihul mar'a ta jaayante be la ko waxon nga deg ben way ni man sama xol dafa sel mon nako wallahi bu daganon dañ la nan tuuk lañ lay wax mais daganut ku tol ni jigen nga ku tol ni julit nga ko nan tuuk doyna war dal lu yonenti bi ne du ko def nga ne yow man nga ko ndax da nga set da nga lab da nga sel yow li nga wax set lu nga ko kan moy jëm sel ku dul yonenti bi kuy jëm lab ku dul yonenti bi kon set le li ngeen di wax def lu bon diko layal ku koy def da nga bok ci alamatu shaqawati ah yonti yalla adama de bamou defo bakkar defne rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ñun de def nañu bakkar xamnañu tam def nañ ko waye bakkar la de soñu yeremul nga jéggal ñu de dinañu bok ci ñi perte kon al-hajj bu jigen du safante jambour bu gor way nak mon na safante koj armantelam yayam magam bu gor magam bu jige magam bu gor ak famem dal mon nako ko xamantene munuko tak abadan lol dal mon na nek liko waral moy wax joju moy ni lañuy ndokele alhajji ci walu sariya waxuma ci walu aada yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena su fekente ni gis nga alhajji da nga nan ko qabbalallahu nusukaka yalla may nangu yalla yalla nangu sa ajmak wa azama ajrak yalla mi magal yalla yalla magal sa njoon wa akhlafa nafaqatak sa million yu bari yi nga dépassé ci yoonu yalla yalla lako yalla woutalal wa ghafara dhanbaka kaddu yi mom la yent bi joxe dok bo xamantene mom lañu wara di ndokkeli alhajji ma waxat ko qabbalallahu nusukaka wa azama ajraka wa akhlafa nafaqataka wa ghafara dhanbaka ni nga len koy ndokele ndax liko waral moy ibnu umar radiyallahu anhu yonent bi neena ko sa yo tasek alhajji ci yon bi wala mu ñibisi demal ci kërëm nga nuyu ko nga safante ak mom nga sakku ci mom ne sakul ci yalla mu jéggal ma ndax ku yalla jéggal ku mu ñaanal ñu jéggal la ca gën nak moy avant muy duggu kërëm nekkon ci all bi ci ng koy gatandu waye law ken mënutu ko man nga bayyi ba mu ñibisi ci kërëm nga dem def ko ndax jamono yoy ci all bi lañ doon fanan nga dal koy gatandu diko gungé ba ci kërëm ndax mu ngi ci all bi nañ ko jang señ babakar mune rawa solona ibnu umar doma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala iza laqita botase alhajj alhajibi fasallim alayhi nuyuko wasafihu nga safante ak mom dem gor ak gor man nañ nek mutlaqan jigen ak jigen man na nek mutlaqan waye nak gor ak jigen munul nek sudul ci koj armantel jigen ak gor munul nek lumoy ci koj armantel wala jeukar bok
fa sallim alayhi wa safihu wa murhu digal ko an yastaghfira laka mu wutal lañ mu sakku ci yalla mu jéggal la lol nak ndem all la won na nga dem gatanuko qabla an yadkhula baytahu awamu ñew kërëm ndiko waral moy ngay sakku ci mom mu ñaanal la yalla fa innahu naka mom mawfurun lahu ku ñu ku yalla jéggal la lolou motax ñu né besu arafa yalla tabaarak wa ta'ala moy ziyare jam yalla tabaarak wa ta'ala moy ziyare jam yi ñi jéggal na leen ak kep ko xamanteni tam sakku ngeen ma jéggal ko jéggal na ko su fekkentene besu arafa ban bes mo ci teggu moy besu tabaski bi ci la jam yi di ziyare yalla ca neeg ca kërëm ga wala ca neegam ba lolou motax ñu tuddé ko tawafu ziyarati tawafu ziyarati moy wër kaaba gi yow al hajj bi ngay def gannaaw arafa bobu lañ tawafu ziyarati ndax da nga yalla la ziyare won ci besu juroom ñentel bi yow nga ziyare ji yalla ci bisu fukkel bi bari ba nit ñi ziyare bi ñi ziyare yalla bari ba muy bari nak lolu motax ñu tuddé ko tawaful ifada kérok yalla dina jëfëndiko sañ sañam ak yërma dem képp ku ñëw di def tawafu ziyara muy tawaful ifada moy tawaf bi nga xamantene moy am ci bisu fukel yebal malaka bi mu ñew ci yow ci sa nopp ne diw doomu diw dekk senegal wala yalla neena jéggal na la gor gorlul be elek bul takati lool motax ñu tuddé ko tawafu ziyara waye su fekke neena ñitam tuddi nañ ko bisu ziyara bi muy bisu fukel ba yemul fofu ndax ngant day am lele jigen day joge arafa am luko gar kon mom day sanni ji jamra ji rek du meuna def tawaful ifada du meuna ziyare ji borom bi lele nit ki febari tam du ko man lolou moma tawaf bi mu ngi commencer dal bes bi nga xamantene moy besu tabaski bi be wer wi jeex amna sax ñu ci tek ñaari wer bi nisbali am ngant waye li genn nak te genn nga def ko ci besu tabaski bi lolou motax ñu tudde ko tawaful ifada lolou motax ku ko man nga def ko kenn waru la yedd kenn waru la téré waye nak doomu adama bu démé be sétné bu ko défé ba kanam mo na ci dess may nañ ko mu bayiko be jamono yo xamantene dina am sécurité ci bakkanam mu dok ko def lolou fuqaha yi wax nañ ci lu yaatu waye nak du tey ñu ne len tawaf bi moy tawafu ziyara la tuddu ziyare nga yalla yalla ziyare na la bisu juroom ñentel yow ziyare nga yalla ci bisu fukel lolou nak yalla yebal malaka mune la begal amato bakkar ko ñaanal defnako imba imam babakar non la deme betax xele itam na ngeen di gor golu bu ngeen ñewate makka yeen kep ku meuna def tawafu ziyara ci besu tabaski bi jiem ko amana yalla yombalal lako soko jieme munu loko yalla fayna la sab yene ndax innamal a'mal binniyat hadith bi ma ahmad moko genné kon nonu moy mbir mi ndaysan ibnu umar waxatna ben xalé ñewna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yo yonent bi de mang lay taggu dama bëgg aji makka yonent bi daldi and ak mom dox be mu sori ndaysan ne ko yo xalé bi yalna yalla jox la ragal yalla yalna yalla jox la yiw yalna yalla fegal la ay jafé xalé ba mu ñibisé
ñone yonent bi sallallahu alayhi wasallam de dem na be ñew sa ñaan yalla nangu nako mune yow xele bi yalla yalla nangu sa aj te jéggalé say bakkar té remplacer la sa alal nañ ko jang imam babakar ci riwaya tabrani mune an ibn umara jele nañ ci ibn umar radiyallahu anhu jaa dikna ghulamun khale ila nabiyyi jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fa qala mune ya rasulullah inni naka man dal uridu namna hadhihi nahiya beugna jëm ci walu makka lil hajj ngir aj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa masha yonent bi doxna mahu andak mom sallallahu alayhi wa sallam ki moy borom jikko ju rafet ji wa innaka la ala khuluqil azim setal rek ku tolni yonent bi moy gungé di dox di and xelé bu touti bo xamantene waxambaane la mu ngi dem aji makka ndaysan farafa arasahu ilay yonent bi salsam siggi xol ko ne ya ghulamu yo xelé bi zawadaka allahut taqwa yalna yalla def ragal yalla muy sa yobbal gannaaw bi nga xamanteni gisna sa yobbal bi nga xamanteni mom nga fas yene dundé wa wajjahaka fil khairi fo djublu yalna fa yiwu yalla djublu man yonenti bi malaya wa kafaka alhamma mala ñana li dina ñaan di ñaan yalla wa kafaka mu fegal alhamma mbollem luy tis ak jaqare xele bi yalla nangu na ñaan yi nga xamantene mom la ko yonenti bi ñaanal xali bi delu sina fala ma raja ba mu ñewé sallama le nuyu ala nabi sallallahu alayhi wasallam farafa ra'sahu mu yekati yonenti bi siggi xol ko fa qala ya ghulamu yo xele bi qabbal allah hajjaka yalla yalla nangu sa aj wa ghafara dhanbaka yalla yalla jegal say bakar wa aflaqa nafaqataka yalla yalla remplacer million yi nga xamantene mom nga def ci aj makka bi akhrajahu tibri tabrani kon dal imam babakar mbok yu goor yi mbok yu jigen yi di deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makka ci sen mbokum talube amadou li lu toll ni lañ am ci waxtu xana bu suba nak ñu wax waxati ci walu ganale sunna la ku ko mon def ko ku mo na jappale itam alhaji be mu ganale defal ko ko ndax taawunu alal birri wa taqwa ndax sunna mom ken du wax ne amul solo waye di jël ay sunna nan adala kep ku koy wax yalla yalla jegal la li jël sunna yenen bi nan bidala kep ku koy def yalla yalla jegal la ndax am nga bakkar bu reey ndax lolou moy diine li yonent bi def do la mu diglé ko moy diine lolou du aada dem makka ñew reey geleem reey nak ganal ganale jox julit ñu lek naan yem ca yaata yu mbey yem ca lolou sunna la bu yonent bi redd dinañ leen ko indil ci waxtaan wi ci teggu insha allah sen bokkum talube Amadou Li mo len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: la sunu borom kendo mom heure bu rewo rek nan koy jamu
1: nit
0: ko ni amna waxto ku ne amna yonam lu metti metti bul xadi nga xamni sa

0: Bassar ma ngi beggene ke Maodo Malick ndaw ma nga journal parler Maodo Malick Pap Malick ndaw
1: yalla yalla nangu ñaan
0: talebe cheikh bu mag bi ma ngi

ma jaag may sa jor daw ngone xaytala may mi cial bi ci gawaan dudu mbay ma jaag may sa jor bo bege deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaag may sa jor moy geewal daw ngone xaytala may mi ci al bi ci gawaan cior binta faale mamam matar binta faali madun ngay sam mam ala rampate la digen rampate de pendirim dela ma ca talene samam ya nam fu ñaari wenu ngor di domi geewal piro dudu mbay wi dudu ma jaaga may sa jor waaw koku moy dudu mbay borom teranga senegal ah fofu lay xewé nak beug neexul fi ci rts1 moy dudu mbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngeewal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu geewal chapal dudu mbay

maniko ci papa diouf da nga meuna way ma ngi lay beggé bu baax fi ci radio sénégal muy la radio majeur bourguewol da li beggal rek ba mu neex mbay ma jaga may sa dior boromal le bisi gawane bo nekké nak soxna su jigen di nek ci yone da nga wara xamni bis bi day ñew bul top sa do ba faté suba matar sar suba da fay dik

0: mañ xor ko du lambay ko koy astufay
1: ay telen titi
0: mbok nda yu ndey penda mbay
2: wa assalamu alaykum nak dakar njay lañi wax
0: ma alaykum salam titi

0: barke serigne bambali nekhna wali sek mbokki malo
1: salam aleikum
0: maaleykum salam
1: aladi dudu may
0: mangi ni tok
1: ablay job
0: ablay waw xamna ko nga def
1: sante yalla bax
0: jere jef job
1: may len nuyu di len ziaré
0: final na job
1: allo
0: allo job mang lay deg de
1: no, allo dudu
0: job mang lay deg job dafa melni mom ci mom la de ay ci ñewal job na ngata yorane li lay dac ci yow gay ay ma bagel ni la am ma dar sar li dafa neex
2: gay matu melentane bu ko ko seri eme solo ma te ga matu ko dig la tax
3: ma kello nu le
0: nga ni ma sentiment
3: sentiment
0: tekna ay chofel
3: ay chofel
0: c'est que maria sin may se bigue wayal

0: kumu neexul noy def ku nekk ci sen bir xol nga ni man dama bax man du gaynde la wa fi mako japp nak man dudu mbay man dudu mbay man dudu mbay fama dar sar ma tedd yoxul alburi jeral muis ñay daanu na papa madar sar buma gisse adjabiti jawara moy conducteur bi ñewna
1: moy mami serigne pone
0: ñagay wajal journal mbok mi allo ndaysan xëc bu dagul dik mba mu yendo teñ
1: yasine ma salu ya serigne jay mu mansou
0: ay jamba ko mi allo allo
2: allo dodo
0: wi
2: allo
0: waaw ablay
2: ma ngi lay jeex na tak
0: waaw waaw lolu dafa leer
2: dudu
0: waaw wi grand
2: jeex na tak ma ngi lay nuyu di la ziar
0: delo na la ziar mon frère delo na la ko
2: di nuyu sama talibé kenn légui Omar Ndiaye
0: Omar Ndiaye c'est vrai
2: ne ko nak yonewuma xar waay xar
0: inshallah dina ko ko wax waaw
2: da na ma yonne xar waay rek yonewuma dara
0: jajeuf jajeuf jajeuf waay grand jajeuf
2: waye nak ñaanal na ma ñaayir yépp ñaanal nañu
0: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
2: rawati na sama jigéen
0: ndaysan ndaysan
2: jërëjëf
0: kontan na Ablaye Diop Ablaye Diop li wax ni mënu na bañ duggu

0: national en français, la version Wolof, juste après cette transition sonore.
1: Radio Sénégal, Bepa Hibar, Sassoumé.
0: Mom ngendi bay nopi Ibrahima Fall nek ci xarale gi ñu leen dik ak yeen ci li nga xamne modi tank xibar yi gannaaw nak biñu fessale li di Gornoba bu esu mim rew ci aduna ci mim rew nak ci nonu diwan bu Kaffrine mu melni dañ ko xaw fatte ndi ndax tenime kuñ ci kenn ko xamne dal na ci bok waye nak li le mom taxul nak ñi nga xamne ñoo di yewo fofu le ci Kaffrine amé wuñu yaakar ci gouvernement bu Ahmadou Al Aminu Lobuli ñom ñu ngi am yaakar bu baax ni ñom dinañ def sen kem katan be yemalé diwan yi nek ci mim rew su de non nak la démé fofu ci Kaolack mom dafa melni ñom amé nañu lutul sax ci juroomi jeurun ño xamné ñu ngi soxé ko ci diwan gogulé ñu dem ba ci bitim rew ñeek ko ci Mali mom melni i sox nak jogina ci jawoji nak di dal ci ñi nga xamné ño ju woy fi puy fofu lé dafa melni ño ñu lé dañ doon bëgga songu camion essence yi doon dem fofu lé waye nak ñom l'armée bi jot nañ leen ar bu ñu egg ci capital ba de Bamako ñu dem ba ci France mu ni bu dé soppati nañu conseil constitution ba fofu lé ci tugal ñom dañuy wara tire xamna fofu ben dekk bu tut Corse bu moy tout mom mom dina momé bopam ñu jéxalé ak moy Norian mu men Liban ak Israël dal nañ tambali i waxtaan ñentel ba ngi nonu sax falé ci Washington bokki li la lañ den indi lon ni ki tank xibaar ci kalamay nasara nak wolof di len gërëm te di len sant wassalam.